0: Masih di Sarengan Kuseni Sunda RRI Jakarta. Kang Ate. Tete.
1: Mohon Teh Nini.
0: Hayu atuh.
1: Hayu kamana?
0: Urang ngagupai.
1: Oh,
0: lagu kahiji parantos disangkakeun. Paniten tos hayang digupai Kang Ate.
2: Tadi Teh Mega Sutra teh sakrabatu. Teh Mega